Jesu bibeli ni ojo ni bayi tente ti awon mo israeli simi lowo awon ota won wa kigbe loroke ni igba marun ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi egbon to so oni ti won simi lowo awon ota won ati osu ti ibanuje won di ayo osu ti ibanuje won di ayo mo mekunle eji amalabadu se to bahaladash mi o mo ru banuje tin be lara re bo won oluwa lenu mi fi agbara sami ibanuje re lato ni ilo to je tenten yo di ayo e kigbe iwo ibanuje mi o ya di ayo dayo dayo dayo iye tumo si pe ninu osu ke wayi olohun ba ngbo mi o fe mo bi ibanuje yen se po to bibeli ni osu ni o dayo wa gbo to so tele ati ojo ofo bibeli ni o di ojo rere ki won ki o le so won di ojo ase o binu mi ba se dun to to ba le gboran gbugbe yin te ngbo mi bo ba le gboran yo dun mo mi ju lomode ati lagba because oluwa fun wa ni instruction loni 1010 e so pe 1010 gbugbe yin te ngbo mi lori Facebook YouTube ati TikTok e so pe ma gboran today is 1010 enikan ni kini gboran be ah bo ninu mi o se dun to ko so nje to feran loni ati ni ola e wa gbe onje wa si church ni ola wa kan we nikan sunsun o le so nje fun o le fun lowo o le ran lowo niwon ba bo ba se mo a si se nkan fa won talika na emi gan fun ra mi mo ti ni awon eyan ti ma mo mo foju sun mo ti foju sun awon kan ni first service ni ise awon odo lati omodun metala si ogbon odun be na ni ma se se ninu ise awon agbalagba ni ola ni ojo sunday emi olohun oni ki nse nkan kan randomly ni ma mu temi bo ki se mi gangan lo gberu bayi atomode atagba emi na bi n ba ni o se nkan mo nse o mo ro pe mi na mo kan wa su lasan bibeli ni ki so lugbo tabi oluso lauda lare bi o si olusi oro na so a so nje kan o je n loni bayi iwo nje to feran to ba tun dola o tun so nje kan ki wa se won nikan lo je according to into sele ni ojo won ni o se fe lomi o si se talika kan lori si meji enikan ni ki mo ngbo farabale mo nbo oni kuni oni yo je oju ase ati oju ayo ati ojo ti olukuluku o fi ipin onje ranse si eni keji re ati ebun fun awon talika nkan meta ti mo fi o se loni nu and wa bere nkan kan to ba fe to nipon to fe ri o to di wo yi tente odun ti nbo ti Jesu ba fa bibo iseyin iwo to wa lori aisan yen ti en so fun ti en ti fun letter ko iwa aku o se so oluwa to ba le je ri tente odun ti nbo ma gbe gba ope bere nkan kan to ba ti wa se tan anointing oil ti mo fun yin wa wa fi so o fi sami sori re hey enikan ni e come again o se bo ninu mi o se dun to ko so nje to feran loni ati ni ola e wa gbe onje wa si church ni ola wa kan we nikan sunsun o le so nje fun o le fun lowo o le ran lowo niwon ba bo ba se mo a si se nkan fa won talika na so a so nje kan o je n loni bayi iwo onje to feran to ba tun dola o tun so nje kan ki wa se won nikan lo je according to into sele ni ojo won ni o se fe lomi o si se talika kan lori si meji egbe ni fe tun wi ti olohun ko wi because on ti olohun so epun fe dewo fun o o ti ni osu kewa awe osu kewa bo se so yen yo ja si ayo ati ariya inu didun lo je be bi n ba ti gbo nkan gba pe mo gbo ni o wa ni ko kunle to ba se nkan meteta yen o wa ni oluwa bo ba fa bibo re seyin ko to di tente odun ti nbo mo fe ri nkan bayi e ti sun mama mo nbo